0: Ero, perwe jaru tangoni guane kereko kumena sup Marcelin merapok tundira mongkurum parah. Moro-moro.
1: Moro.
0: Ewam.
1: Gepi.
0: Tuana.
1: Ei.
0: Amin.
1: Au tuan.
0: Tuam tambara.
1: Ewam. Sup merapok suara ke mtitata setu sabinduka. Aku suara teo ndapanga tukusi ikare diaro mahudi. Hanarapta kumberuwa mahudi kuoko. Ihautu yukuhamenamo, ihautu kuoko. No ine. Adiko kure mana mahudi beno kuninga shoma mbiru kamana na kumbwanda bene nopa nopa kuma po pa mahanga era ndipa marobo tipaya. Kwa kamunu nakea mahudi doku tangira nga doku kira mu Olympia mu Moses Chitendero ya auto ya watu kinga kumbwanda karo machi no mutui kadiko ingare manamu John Maynard mahanga era na Hosea Kutako mdoropa na mkaru kadiko ingare manamu ngai kumbwanda karo na yo machi no mutui. Semu yoma drive, pepi na renda e drum. Hautu ngai kumbanda mutu ino machi, diko kure mana. Mukomazdal, pepi na Komazdal Stadium. Hautu kengasi ngasi reversa, huke kunyima. Kasi mbanda, hautu mati ngasi kara shitine mana, na patara gadiko ingare mana mu. Shime karo Western Bypass, drive anaye nga chonju kakaro mdira, nga kambanda ki kubo ya kara kubadi do mdira, diko ingare mana. Mahudi nga hoka kepeu zaneo kumapunga hoka pa ruwezer masipsiku kare kustengu ko mandira yetu mbindu kada yanduru anayanduruka kade adi shingu anayara skume na ihauto kuhingange yutu wana andani wakara shipa ma mahudi yetu mapu ruwezer kuhinga shiro holiday na mandira mawa wako kongenye kukonja shisa hatu yetikari sinaro ilasikari mbira ma license diskoe mawa wa dani makosho mawa wa osinda udino no driver's license ge kadiko kadusi usiendeke shuhinge si hauto marobot yetu kia kuperaguruwa na siwa na porno ruvele Kenneth Kaunda mahanga era na Robert Mugabe Eros unakubiasa ukihu chukwe Goases mahanga era na Moses Garweb unakubiasa na ukihu apa mrando teknika la kaukuku tungenji kadino marobot yo amwe ya opa ya pa mahanga era sikuwa pa chukwe na Moses Garweb marakuna kuhi kengura ndiku nakutatira oto siku wa siku mashono hature kose aninge shama roboti atangi kuruwa na yeshi karikarike hataneka kubia sake nga ukihu mara pakara gani shime fowi stop kupakaru marubede na waende tu mundirade tu za pita na nyemba shime marobotu kishwa ya rapa mandirado kuyenda uyendi la woka hanja uyendi kekaripa Monte Cristo service station wa marobotu mahe hapa ya shime kadia kuruwa na suwana maranga mikemo kadia kuninga shungwa irete po nungu ture congestion mozi andira yoshi ndira za ya kunuka siku menena malei ni mengi uko na uruante kuninga vishima roboti kwa kota kuruante hapo shifoe stopo kukuya usha yende nda nungpenge ruveze nge muna na kumena mwe hapo focho mkubadi kurudi oroe usha tanya kuyenda nda nshurate kukiwe umwea andira yeto kuya andira shime karo havana foe shime ya andira kuruante tuwana kukamitara kukana yanduruka Evelyn Street mahangara na Clandus Kanduvazo mkatutula ni mwana heda na mbukaru shime kemo pungadi hoka peo ndadi huzi yoishi haguva hana kushaka ni nangamoka ya kandira kambiru kakara paya kuhingawe nge nge wana nganyuka kume norubedhe wede shuru norubedhe mandira kada na yara sikuma mudoro pa shime karo Casino Street dani umone shinopa nopa makwina kuna kwa rufura kwa rufura kuhingawe ni yo speed omo mdira yo waku hinga nge 60 kilometer hingi yo 60 yeshinge mnamona hapo hakuruwa na podesho mbirike wangu shime karo Western Bypass kunyima the Pioneer Park Extension 1 na kukaro shime haro uthuradhi andira shime no mahanga era Hours Road na Aviation ndira dha kuenda ku Eros Airport na North Air kuenda ku Plene Kupendi ku Grove Mall shime kuna kwa ya kumtanawa ya mandira nga umone shime move hanatura era mahipo move kumbadi dondira takona kikudi mkashime haro utora ya mandira tuhinge wene suwana no kutakamisa yuruwa nsa ya onda no wakuruwa na kingi mandira adiko dihunzi hanarapta kumberuwa poru no ruveze marangeshi uwane kihe ono ukukutu kutu uwana kihe ku 061-302-302 adiko tumenake message ku 4444 shime kona ubele karo ndi ufungune kumberuwa uipure ngeshi no warrant of arrest wakara ndipa mwano tiketi kuwana kutu uwana kihe ku 061-290-2015 odo namba ngele so bele ni kona uhe poreshi ni udino ticket ndi ngepi uhape number plate oe ndi ID oe kona hake ngeleko ukuro yiterike wakafute matumero skuma namba mdiaro yo
0: tumpandore Ewam. Imongos na kalipora po sup Marceline Marapo tundira mo unkorumbaram. Amtuak ndindira kawangozo tokero warent kahonzo nyonetuako ndindira nyipo orvese orum.

0: Moko go 081 hinye nanye pepi e yoge pom hawo hawo hawo hawo hawo hawo hawo hawo hawo hawo o o o o o o o o obeko awe ono karanti mora kuvura ogwane no gigabytes dononzi kwedino horora ko hawe iyo jameka kumweno hawe iyo data 30 omnadi kupa 30 gigs awe yo voice l kuwiza kumwe no 1 gig yo data all tazi kupe 9 gigs yo voice 30 tazi kupe 10 gigs tani hawe iyo tra 30 azo tazi kupe kutamekeranye 16 gigs dogoro 25 gigs Onoihara monarua. Osekusikisa mostumbukira setu momneni. Diwanya no nomora edi pongo dizogi. *682# ndi ruganesa ape my MTC.
1: Riwa paikireni wa Namibia. Erudi kori yu unangesefa mankure nkuru, renkuru, renkuru, renkuru, renkuru, renkuru. Eri male mwe vigavali na norombali na ntazimwe, lia yasiki. Kutunda mamazuba norombali na gane, gape mbankuru. Dogoro mamazuba gavali, gokwidi kwa suokedi. Kalipa kerere kumwe no sepe vangoli erudi kiro yu unangesefa mankure nkuru. Mukamona e ingopira kudivara. Pemborai vya uka, yu kuhafesa. Ngwendi masiku goa msika untuwa. Ape masiku geyo mpo tani wakadi ndi wagulikadi itungiko lia Miss Nkure Nkuru Expo 2026 tani masiku goma wa omomuna hamene wa msikantu wapamkunda wahali hupako komrare rogomu wa mamazua ntazimwe gapemba gona warudiki no foroma doktora mama hondiro ngadikara ko dokoro mamazua marongo gapemba nkuru kwa terekeda evango lioge ngesi nondando dono stalls nongesefa dono nene ndando kuna kara pomayo vigartano ndiasi $5,000 no stalls de pangero ndando kuna kara pomayo vigane no mafere gartano ndiasi $4,500 nongesefa gona ndando kuna kara pomayo vigavali no mafere gartano no stalls doponze dopa mdinda kuna kara pomayo vigavali do asesu gona kuna kara peyo vilimwe ano stalls ei yo ikwaidira no imona kuna kara poma fere ntazimwe ruharwe yo ilinyanyo kisa nonja ntani ikunwa ndando kuna kara poma yo vigavali no mafere gatano nonja do pampo ndando kuna kara poma yo vi ndando kuna kara poma fere ntazimwe ilinyanyo kisa yo asesu gona ndando kuna kara poma fere ntazimwe mugwana koma uzera gomanzi gwanekera kumwe na mgulika disara mshongo ko 0662 568089 ndi parupero email

Namibia mwende ndi anakupira kuwana maamwino ounje wenje wa omudi mwene. Fabrika za uwanga za Ferguson kwaenda kwa tenda nga marudhi uwanga ila uwanga omuidi ukunwa uwanga ukupangisa itombo ukuchakachaka mavitamini no marudhi omapirisi. Ngechefa zinonu kwa uri sanga uwanga kuitora yu mditunga no kudiangode kupungura uwanga dia hurumende. Presidenti nanti ndaitwa nga kundeka unji wanje waku makuri tero mparo no kuitoya eshi. Itunga duku kara no unji wanje wa owa. Ukumi teramo iruana no kureta ukaro mwene kwa wanuwa hakaramo. Aenga ku iruana ya makona kono mutara okutenda uwanga. Muyendezi mutara wakara pokutapa mei kumikunda zuko mambo mudito kara de Favango, Richard Sikongo, nga yibi sasinga kumakusa kero wakara po pakashi kwa mashere nye hayari kanga umutara uyan, no mako rando iru wana yu mutara wa mumuaka, ichikukashi sa makuru terero wano mumakumi teromo o iru wana. Musiku vureka nga kara nasa na mutara mbuzi wa NBC, Sikongo nga ambashi, mei yu nisinduto mudio no mbadu wakona kukihangizera no imu ya. Ngambinga kemo kukutuwa kupira mei yu maudi chini mudito kera de Favango. Ngambinga kengi uministri una kukonja kutenda kwa inu. Sikongo ngamba shi mutara u. Kuyende sayiruwa na yuku nea inyanda yu mikunda. Ene kukumi samo inyanda ino. Utana rera kumi nena pa mashere nya hanatapa nga kumkunda uya. Ainga amba shinga mga kengi hakara nga nama korando okukumi sa inyanda ya wanu. Ukukutu ukuru wakara po. Okupira mashere nyo kurikanya. Oko na haruanisi makurunyeka umakuru. Sikungu kaweza ya lako shime shina mkuminga shina uministri ufere singa inyanda yuko pira meyu mkunda. Mkehe mwaka o mashere nyi. Kimengwa hakona kusimanga mambora mawadi mkehe mikunda tori rozezi hea kuwa kono dihatu. Ezida kara mudito kera ya Jakavango mkehe mwaka o mashere nyi. Mwaka o mashere nyi mayu mawadi makuma wadi no kuwa kufuchi kara makuma wadi no kuwa kawadi. Mutara uyanga uwana mashere nyi nyi ukuma kumiliona ya ufuchi na ikuma na kuwa okuruwa nisa makurando o makuri zero. Uministro mako hongo, okawandaka sikukutu, kuna kapite risa makona kono, oka nomina esi, mashure mahatu ahaziru sa mkunda wa Zambezi, ngeshi kukona ahunkero kumango wa woka rirako. Uyendisi mako hongo mkunda Zambezi Alex Kikume, natongo na motaro mbuzi wa nampa esi makona kono ano, mwenye hako aruwane, mwenye madoka wandako fochi, utapata kuyanduruka shure mudio dukutangira doka onda kasivoye zikutine mato uwadi. Itundamo ye hakawana nganye kwa amwe ni haendisi mkutokora. Ngeshi mashure na mkutwe, kukano na muzi, oma hea akara mumaru haa o mkunda toro wa Kabwe South, kukona haa husere okua karanga, hatunde kumango kwa teramo okua hatuara. Haka shure na wamamiti ni masere koko fuchi, o wakunda vini ukukutuoru hanjo ya ningi sile hayandere mashure pa marando umeyu. Ikumenga hivi tashine mashure ya no, nga hongo rubeze roma turu musero, ukuhonsa rama rubeze rui hayonga risa. Mwiyandesinka weze ya rako shime shine mashure ya none, shime kuna kato komina awanangi idia yu maamweno, e hitha tapanga komiti hitha kara po maukukutu okuchavuka. Kuna kutuerira kumatumeno ombuzi mu NBC. Sitavura sama kilometra makumi mahatu sopakache ka Ondobe na Enana umukunda wa Ohangwena kuna kati rohusura unyima dopa sepa sikumi nena miaka zuzingi. Iruana ino nga hai yubisa eskuna ka iruana no mashere nyoko makuma miliona mashere mahatu na makumi kuoko fochi no kuoko. Mkuroisa sitavura sino sapaya uka no makwina wa makuru akarangamo ari tanga maukuku tunoku ipika ya auto ei na pita ngamo ukehepa no. Iruwa na yukufana vika sitavura sino kwa itapa kungechafa za Element Consulting Engineers. Nukuna kuita tera ya kapu ya mkaondaka kupembona mwaka oma yubi mawadi ni makuma wadi no kuwa kuna dihatu. Ngechefa do kutenda itavura za unique doha na hile mkaondaka dikuru longa mwako mwamu. Mokaruwa na siruwa na sinomu. Katipu panoha tindi sitavara hamana kutenda itavara yu kwa teramo.
yoko na harwanise hahingi porno ruveze no kuna kuroita kingi na makwina akara mwitavura no hatanga kare no kuroita imingo istavura eye patkuma mwende tipotaro kutapa mambuzi kuingesha fatakara po itavura hili ni Filemon nga tumera haka mkunda kwa maruwa neno pofochi nonga kumbera harwanisi sitavura hakutekere idimu kiso e halakutura msitavura si sitavura sopa kachika ondobe na enana kwa kara sitavura somote upamparo yuishine sanunga hano na waka ngechefa homu kunda ohangwena no satamba karo kudoro pazizikuru za enana kuna kuita tereshine iruwa na ino nembo inareta iruwa na yoku watiramo endiyo mkarubeze kwa kafupi yukukuma kwa makumi kuwa kwa hatu mutara wakara pokanda mbihamba mu Afrika nga utambura masheri nyoko makuma miliona makumi maneno yofochi na ikumo na kuoko de tapa ditunga de South Africa haruandise kumu kwa mwena kutana sairuwa na ukanda na dihambe do Ebola edingani monika matunga Democratic Republic of Congo ndani na Uganda masheri nyanga hatapa kupiti na mzikeche sakara po dihamba mu Afrika kuna kaharuandisa kuiruwa na yoku kingirira miruwa na yoma kona kono no yoku tuma ipani yoku amwena no kukuro itera miruwa na yukanda na dihamba kumirura ni mudara wakara po kanda na dehamba mu Afrika unakuu presidenti Cyril Ramaphosa hanu mditunga ya South Africa na uhurumendo ditunga kuma amweno ano no kuchivisa shine ngatu mumbuzi hizo kihemo hizo kutana na makontinenti mwakachi kuma ukuku tu njewa njewa ana kuhokoka mu Afrika mudara unono unakumbe na matunga mweo mu Afrika ufochi na watapi maamweno no mangeshefa oku karira hakuse sitame nisi esi ngadi neza ditunga de South Africa mukachi ditunga de Russia kuna kutitatera nadyo ditume tipani sawa jimki awaha katunderera kutitunga diam muka amwena mkuku to dihamba de Ebola awone kuna kawatuma keho kutitunga de Uganda matokuro ano kuna katana sa mshushu dinareta po dihamba no iruwa na yomatunga omukae mkutapa maamweno kumaendi sito o njewa njewa o ditunga kuna kukuwe dhele lakaro shime ngoka nyi dhopa politika mu Democratic Republic of Congo mnyima dhopa mambunga ngana ni omakuru mditunga dia ngato korashi akupakerere akuruise maro usururo o dididomo rao wana himi kayare ka uhurumendo ana kupita za presidenti Felix Tshisekedi mutigongi ito kikuru so kutapa mbuzi kaskara mpitata sa Kinshasa apite rsi mambunga ngana ni nga hapa mrandu uhurumende eshkuna kushana kuweze la ruveze wa sipe kediro kara mberewa upita kana painema iwadi eia ya kara mudividu mrao mambunga huku kupakere ranga changuru na maro usuru ahna himi kareta po isi kanya karete ui ku demokrasi no kumatokwero oi mboi kahokoka kuso ko Nicholas Lenga okumbunga ngana ni invol kakoa urakuma hurumendi no kuchangurua ihokoka iyashi machoka chokero okuima nganyini na republika ndani no mayubi seroita kwa wanuhodi tunga de Congo Lenga angachoke na haka kwa chotunga de DRC mwene dividio murao mkutoya simingwa somu dividio murao soma kumi kuwa kofuchinone echisa tapa ngamu kwa wanuhomu Congo mkushwene na munu endibunga dokureta ui kudividu mrao mwaka njivi no nga zitunde ramu ya mbanga yari kanganyi nganyi presidenti Tshisekedi yuku ninga eshi ukona pamwe ya kashane zikanza zo hatu mtipuna aparo akapa ruveze ruendi mumuwa kwa mjivuma wadu makuma wadu nukua kwa hatu kupiti ramu matorera umatorero ngambinga kingi dividu mrao da ishweneka mene serokare Omar Cheno oditunga da Nigeria Saleh Maman nga mkwata mnyima zoti viki tena pitipo kudapaha maatwere mahundi serokara miaka makumi kuoko wadi no kuoko mdorongo museko do ufwiki umwa pire kara mbunga ediza kare la pokukanda na ukara kasi opa mparo no pamasheri nyi ngazi yuvitashine Maman nga haka mkwata na kumkunda wakaduna mnyima zopa hamare ndeza iviki wingi mkusa mutara uno menesero kare kwa konda kudapa hamuwane murandu mundangu za kutekera domo Abuja kumatangero oka ondakano ya hatera kuhirua na yu ufiki
yuko maproyeka mawadio makuru omaruche non dango te ipango.

Ido kwa kono do une, ma vio ombudi kuna kwa toya imerjianti mende. Presidenti netumbo nanti ndaito anga yubi thashine hurumende. Adishime no makuture romo, oku kanome na eshike heno mwaka Namibia, awane unje wenje wa omudi omwene. Muyendethi mutara wakare rapo kutapa meyu kumikunda dhoku mambo mudito kera dekavango nga yubi tha eshi. Maku chakero pakachi kwa masherenye hatapa nga kumutara uya, no maku rando oiruwa na yomu mwaka yomutara uu. Kuna kukashitha makuru perero awanu mumakumi theromo oiruwa na. Uministri omaku hongo mwakaonda kathikukutu wakapite ritha makona kono, oka nomena eshine mashure mahatua hadhiru tha mumukunda wa Zambezi, ngesh kukona haa umutheri kumango awo karerako. Titavura thama kilometra makumi mahatu sopa kacheka ondobe na enana mumkunda ohangwena kuna kuthiro uthura mwenye mwadhopa thepa miaka dhudhingi. Mutara wakara pokanda na dihamba mwa Afrika, nga utambura mashiri nyoko makuma miliona makumi maneno yofuji noikoma na kuoko, detapa ditunga da South Africa. Mkwa mwena kutana rithairuwa na Uganda na dihamba dio Ebola, mumatunga Democratic Republic of Congo ndana Uganda. Ngoka nyi dhopa politika kuna kukuwethirira muditunga de DRC, mnyima dhopa mambunga nganani, nga kupakerira mkui manganyine na maro uthururo odithi jomurao, nga yareka kareta po hurumendi. Menesero kare umarucheno oditunga de Nigeria, Salem Maman, nga hamukwata mnyima dhuthi vike thina pitipo, kutundapaha maatwera mahumbi theroka karamia kama kumi kuoko wadino kuoko mudorongo, mutheko dho ufwiki omua pirire kukara. Anone kuna kara madhi ombudhi okurandako, tunakaa yuva muviri dhodikumi.

0: Mana.
1: O mana. Makura kametoazo bomonye edina liogehewa. Halo.
0: Halo.
1: Rusumo rono dimba. Totura mwe edina liogeka hewa. Nobela moto poko nyima? Nobela moko nyima tango toru wapa ike tango rusumo? Makura totura mwenye dina lioge sae? Ok. Morapo natupura kena korusumo ro. Tua hepa kuzua mwenye dina loide. Edina lioge loide sa? Iya ro. Ok. Awe tugwara sito tengwira. Mokara pona wahewa. Bye bye. Okay. Imo ara katuta po ka hewa gwana kwira ke dina loide to kubara sina tengwira mo mo ki atu dimbira po kar sumo okona wara kuturo nge ki dira ko ano simpe hena e dino lio nalo ya hepa e sa e kuzui kabu moro sumo ro to kubara sina tengwira mo ki atu dimbira po Pito simbe pozili koko tupu kweni waka hewa. Iko tunakundindiram. Hello.
2: Hello.
1: Ngapi hewa?
2: Nawa. Awo.
1: Na wina mini muwa watupu. Oko kara kupi?
2: Apanya mi moko na kara mosawu yema.
1: Moko?
2: Ii.
1: Mosawu yema wakara?
2: Ii.
1: Okay. Okuo zine inakupiewa, mama mosawu ye mwandi wale kukuli kutanku kukupwaga wale kozi. Ndi mama tupu mosawu ye mwa?
2: Awe kwa ingire tu, kwa rugana.
1: Kwa ingire tupu membo?
2: Ii kwa rugana no, na mdiange no tati.
1: Aha. Ok, hawena wango sohewa. Makuro hidi wa singe ya kuhoroka, ndi ngapi?
2: Ii.
1: Aha, ngoso tuwali wapa ikirinare kupura kena. Kwa rusumo rono dimbira po, ano rusumo rono rukare ene dina moko. Iyaro.
2: Tumela.

0: ka o fela dumela a menya me moko dumela ka o fela dumela mosa o ye motoa ra tupu apanya me moko tupu mosa o ye apanya me tupu moko
1: Moko, aye, mosa uye mamu wa watupu. Kwa kulia nje mandi ngapi, mwatu aizu wasi aye. Uto wala weli kiwakara mmosa uye mamu. Okay. Asi dumela moko. Yeah. Wow. Aye, mpandu kwe yotu dimire po karsu moko. Kukato wala sili moko.
0: Ewa, nara kupako mbyange.
1: Yaro mpakwewa. Nagi atu hafese po hena.
2: Halo.
1: Hello, ngapi?
2: Nawa.
1: Tutantera kwa edina lioge?
2: Nyamema unakara musa ye mwa.
1: Asire? Mau?
2: Mau akara musa ye mwa.
1: Smau? Okay. Matige dina smau, tudimpira po karusumo makula tuzuwe moye dina smau morusumoro.
2: Good morning, everybody. How are you? I'm fine.
1: Makura edina aliogenga pinye kaptuali zuu mamorusumo ewa.
2: Everybody, how are you? I'm fine.
1: Okay. Makura liye dina ngapi nye hewa? Kapto nikiko ina watumbura wakwede tu wazera si plani. Makura idina naruli kare nye umorusumo roku dimba.
2: How are you, Mau?
1: Aha. Okay. Awe mpandu kweyo weza mwiri kwa mohewa. Karapo nawa?
2: Yes.
1: Bye-bye. Okay. Narumbali takpita kowili zetu zombali eli kwa musimpeli wase suguna wakahiwa wakwana wetwe ni kenye kumwa hamene poruwezi oru ningeni singwe ni tomu hea ipopepi makura tutimbe po nansumo dina dakara yesaye noma dina getu simpelu ganiseni mpito wizamo kahiwa ipopole kia timbapwe karsumo ano nakudibilisa ina si karsumo ko aye tahepa kusuwa si dina lioge mulili hina momo karsumo ko ngano na ito warasili. Hello, that ndupo pongoti pito simpepo zili kukotupo kuizamo. Hello.
3: Hello.
1: Ngapi?
3: Nawa.
1: Ao. Na wenda mini muwa watu pwewa. Oko kara kupi?
3: Yame loide na mamavanze.
1: Loide hena mamavanze. Asi. Asi nyo wetu andi ndirewa. Mora, otu hugu ware sanara sinotengwiramo. Makura unoko tengu rasanyi? Uliwapa ikire?
3: Ewa?
1: Uliwapa ikire kutudi mbira po yersumo makura tuzuwe mohe na edino ulioloide? Okay. Awe kwa kukura kina tuwa kukura kina ngosa?
3: Tumile mana neloide ma

0: imongoso agenda MG ase judge me aye mpito simbepo zili What FM
1: DJ
0: yebona
1: kerete omwawa
0: numpepe ngapyoko
1: aje tu apepe watomfenya
0: wa pira mfenya ngesi za puu
1: ya ha ha ha ha ha ha ha ha
0: mpito zeni
1: pandu
0: ya
1: aona na omya furangano imu ya karangoso kala suwa kona kara mtufa alipanya moge mtrafiki koru harwa nyawa moge kusinike soge mora kene ko karangoso nga ikutobara kwa to zigongo mwename no kosta watakapu ngotipa kera sinka kwanke jesinike kama ngotipa kera sinka kepa ulewe lusa

0: Madivis, o gonna fa.
1: Bando kompito asi kwa kupukura tupo wari giondi ngono ko batondoro o se ka tire ni ka sikita ini ke pogom ko tu ka tu sigire onane petrolnela a kove to pogo asi tu pare ni ne tere ka tuwa ka tuwa pare ni ina mburat mani sini tuara to mare ndo pope pitu ka tuare na yona kum pukura nya chono ko maure ilingengano kwa mwitumine na neina no mungu rangezi ngano lezuwa.

Madivi sokonofa. Atendapo pangote nye simpe mpito pozili kokotopoko isamo ningetopotna karakono mbuti zo ruku wao.

0: ara ngaruka Chris Brown.
1: Akaire.
0: Chris Brown.
1: Chris Brown.
0: Yes.
1: Eh.
0: Tokpool.
1: Ase ko ire.
0: Tokpool.
1: Tokpool.
0: Yes. Ndi with you.
1: Nkenye zima nan vura gwana po?
0: Yes.
1: Okay, nan pa with you. Shab shab. Yarasi sorwesi imatok zanges komeho. Ano ntandan tengre makura nim peska mzaro keni. Kono msiged mwa purange. Waza waza.
2: Hello.
1: Yes, yeah.
2: Apanya mebule na karagonsi. Kwa rakti za po ina kangaro wa dane na mbia o mahoi sirudi, kapitan dia mesirudi za biskwe, di za dozo.
1: Sirudi mgolika di?
2: Uzanya kere po marazange zina hara. Kapitan dia mendino mzigu wana za MG zinasi, nyaho mpawa na kamtida. Rasa
1: namti dal konda
2: phone.
1: Awe MG kapika diretere koku katumpuli reka pia direta simpe.
2: Oza za korongenyo zo zonya mpoa.
1: Yona tokora ku mtantera si seneno mi purangeta na mtantera me a mwene kapika diretere ko. Ngomo mbele mu mtantera stwara.
2: Ya yeah, ona tu mtantera direte ko twa ku bidano ku ko TV.
1: Okay.
2: Ya.
1: Shab shab.
2: Chabra.
1: Yara si suruesi aye kamzara nakungweka repa ano suruesi ndu nakona kutengura makura ntaras ngapi mna nvura kumpa kirambili mokumpa kono msika dimwe odo munapura pitira momu melikuwa maletu lio zaka naka ko masiku hii aywa MG kapikare tereko nongaro dendi oku Onemwa kudipura wale. Come and go. Kume na Wesley Moilieve. He come and go. Ayage. Leslie. Sene uzana mplingano po platform zoninke. Kudigwa na nungaro dendi na repodiri.